0: Ayan, ayan, ayan. Good afternoon. Good afternoon sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kaibigan. At ito po ang inyong lingkod, Tito A. At nagsasabi sa inyong, samahan kami sa isang oras ng pagtatanghal. Ito po ang Hoy Pinoy ng Melbourne Radio, 92.3 FM sa talapitan ng inyong mga radyo. And oras po natin ngayon ay 7 minuto, makalipas po ikatatlo. At ang ating katoto, kasama ko si Brian this afternoon. Good afternoon, Bri.
1: Hello, hello, hello. Good afternoon, Tito Andy. And good afternoon, Australia. Magandang hapon, Pilipinas. At kasama ko po ngayon si Tito Andy. Hindi po ako ngayon nag-iisa sa Himpapawid.
0: Oh, pala tayo hindi nag-iisa, sabi nga ni Ninoy. Hindi ka nag-iisa. Anyway, ang ating, kumustahin muna natin ang aking kaibigan na aktor at bisim-bisim kung saan-saan. Ano ba mga balibalita dyan?
1: Ayan. Nako, nako, Tito Andy. Naging busy kasi nung mga nakaraang araw. At lagi namang natatapat na ang aking shoot ay Wednesday.
0: Oo nga, ano. So, pero yun ay siyempre isa sa mga adhikain mo at saka mga pangarap mo dito sa Australia. Kaya natutuwa ako at natutupad mo naman.
1: Yes, thank you, Tito Andy. And masaya rin ako na alam mo yun dahil parang pinagsugpong ng tadhana. Dahil nung time na bumalik ka, yun naman na, di ba? Pinagsugpong ng tadhana. Oh, di ba?
0: Yung available ako, saka ka naman naging
1: correct,
0: busy.
1: Di ba? Yung pagbabalik mo, yun yung pansamantalang umalis ako. Tama. Tapos ngayon, magkasama na ulit tayo ngayon.
0: Very
1: no,
0: good,
1: diba?
0: Very good, very good.
1: I at love
0: syempre,
1: it.
0: Dahil live tayo ngayon sa FB, pati si kay Brian din, live din. Good afternoon sa inyo lahat. Lalo-lalo na sa aking kapatid dyan, si Sancho San Diego. Good afternoon, Brad. Yan, nasa Marinduque pa ba kayo? At marami tayong mga kababayan na nakikinig sa hapong ito. At hindi yan lang ito sa Melbourne, kundi sa buong Australia at sa buong Pilipinas din.
1: Yes.
0: Kaya baka meron kang gustong batiin na special sa pag-uumpisa natin radyo ngayon.
1: Well, sa ngayon, para sa akin, ang gusto kong batiin special ay dalawa sa mga kaibigan natin na nagse-celebrate ng kanilang birthday.
0: Oh, actually, tatlo sila.
1: Tatlo. Ayan, siya.
0: Sino?
1: O, simulan natin kay Tita Jenny.
0: Jenny!
1: Tita Jenny!
0: Happy birthday kay Jenny at saka ayan, kay Geraldine.
1: Ma'am Geraldine. Happy
0: yan,
1: birthday.
0: At saka ayan, kay Ma'am Melba Vogue.
1: Kay Tita Melba Vogue. Yes. Happy birthday, Tita Melba.
0: Meron sila. Actually, nagkaroon sila ng kailan last weekend ata, I was invited to the birthday party pero hindi ako naka-attend. Alam mo naman, hindi na ako masyadong nag-attend ng mga party-party ngayon. In fact, isa lang sa mga rason na nakakapagpalabas sa akin sa bahay, itong radyo.
1: Yes, I know dito. Kasi talagang iba pa rin ang nagagawa ng radyo sa atin eh. No?
0: Totoo yun, parang lifeblood natin.
1: Exactly.
0: At saka ang akin sis na si, of course, nandun pa lang sila, yung mga kapatid ko, si Grace Muhi at saka si Sancho San Diego, nasa Marinduque pa daw sila. At saka birthday pala ng aking kaibigan din si Grace Santiago. Good afternoon and happy birthday.
1: Hello, happy
0: sa ating
1: birthday,
0: napakabait at napakamagandang kaibigan.
1: Ayan.
0: Minsan ko lang sila nakasama sa Pilipinas pero yung pagsasama namin parang antagal na namin nagsasama.
1: Correct. May ganun talaga.
0: Totoo yun.
1: May ganun talaga.
0: Kasi unang-una, hindi ko siya makalimutan kasi binigyan niya ako ng rosary minsan nung nagkita kami na galing doon sa isang parang milagrosong lugar, sa isang lugar sa Pilipinas na pinupuntahan ng mga pilgrims at doon niya yung nakuha at binili niya ata doon at binigay sa akin.
1: Saan lugar yan, Tito?
0: Sa may Cavite ata o Batangas, if I'm not mistaken.
1: Baka sa ano?
0: Yung may malaking image.
1: Yes.
0: Yan, naalam mo ba yan?
1: Baka kay Padre Pio yan.
0: Parang ganun.
1: Sa Batangas.
0: Siguro yung may malaki, yun. Malaking image. Kaya happy birthday sa iyo. Grace. And of course, ang ating si Tita Patsy nakikinig sa atin ngayon.
1: Hello, Tita Patsy.
0: Ayan.
1: Napapanggan mo si Papa B.
0: Oo nga. Si, akala mo si Papa P.
1: Si Papa B.
0: At syempre, dahil dun sa birthday ni Jenny, Geraldine at Melba, ay gusto kong ipaabot sa kanila ang ating pagbati na sana ay malayo sila sa mga
1: karamdaman
0: at saka malagdagan palalo ang kanilang birthday.
1: Yes.
0: Yung matagal na matagal, lampas 100.
1: Yan. Maganda yan. Actually, di ba Tito Andy, ngayon napansin natin na towards nung mga 90s to going 2000, yung life expectancy ng tao medyo bumaba eh. Pero bumaba. 2000 pataas.
0: Kaya
1: lumalampas na ng kasi naging ano, naging 60. Sabi nila pagka yung life expectancy average na raw 60. Eh. So pag nakatungtong ka ng 60,
0: ako
1: masaya
0: 66 na. Kaya,
1: oh, okay. Diba?
0: At si Mama, magbe-birthday August 8 this coming next week na ata, 2 weeks time.
1: In 2 weeks time.
0: She's turning 96.
1: Wow.
0: So sobrang bonus na yun,
1: yes,
0: di ba?
1: Of course, of
0: pasalamat
1: course.
0: Pasalamat kami talaga sa kay ating sa ating Panginoon
1: of
0: dahil
1: course, of course,
0: binibigyan
1: of course.
0: Tayo ng masigla at saka yung masayang buhay.
1: Exactly.
0: Ano?
1: Exactly.
0: Minsan may mga pagkukulang sa ating sa sarili, may pagkukulang yung mga gusto nating gawin at hindi natin nagagawa. Pero bagamat may mga ganyan na sitwasyon, ang Panginoon ay lagi may ipinapalit
1: yes.
0: na mas parang mas maganda.
1: Correct, correct,
0: diba?
1: Correct.
0: Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin, Bri, ay gusto kong pag-usapan natin yung mga signs of aging.
1: Yeah.
0: Alam ba yun? Paano ba malalaman na tito ka na at tita ka na?
1: Ayan.
0: Diba? Maganda yun.
1: Eh, kagaya, natawag kita, Tito Andy.
0: Oh.
1: Oh, so, tito ka na.
0: Oo, matagal na akong tito. Matagal na akong tito. Okay, mamaya yan pag-uusapan natin. Pero ngayon, sa Manila, maulan daw. At saka
1: yes,
0: dito,
1: yes.
0: Sabi mo nga, umulan din.
1: Yes, malakas ang ulan ngayon dito, pero ang nakalagay sa forecast is ngayong araw ang huling malakas na ulan.
0: Mm-mm.
1: And then for the following days, I think until Saturday, magiging maulap.
0: Sana naman ay, kasi sobrang lamig kanina. Paglabas ko sa bahay, eh kahit naka-jacket akong makapal, parang lamig talaga sobra.
1: Freezing.
0: Anyway, gusto kong batiyan, i-shoutout muna si Ethan Muhi at Trixie Jane Cordero at si Alfie Delesmo. Shoutout kay Tita Patsy, of course, si Justin, at si Gabby, at si Alfie and Arnold Delesmo, at saka si Paula May, si Merly Sales, at saka si Melda Delesmo na nakinig sa atin ngayon na hapon, at sa lahat ng mga taga Valenzuela, Metro Manila.
1: Ayan, hello po sa inyo mga taga Valenzuela.
0: Bigyan muna natin silang isang awitin na
1: yes.
0: Ito ay mula sa Lola Amor. Ito po ay ang Raining in Manila para sa inyo lahat, 92.3 FM, 3ZZZ.

0: tiempo ang ating siyempre Lola Moore na nagatid sa atin ng Awiting Raining in Manila at siyempre nagatid din sa atin ng oras na 19 minuto makalipas po ang 3 ng hapon at patuloy kong nakikinig dito sa Hoy Pinoy sa Radyo Pilipino 92.3 FM Triple Z. Bray, ito na, pag-usapan na natin yung mga tito-tita natin.
1: Yes.
0: Alam natin kung kailan ba ako alam ko kung matagal na ako kasi tito, no? At laging sumasakit yung mga sinyales daw. Isa sa mga sinyales ay yung laging sumasakit ang likod at inaantok sa pagtuntong ng alas 10 ng gabi. Yan, isa yun. Pag ganun ang nararamdaman nyo, kung sino man yung nakikinig sa atin ngayon, ay yan po isa sa mga sinyales na medyo tito-tita ka na. Ano, at ilan ito sa mga itinuturing na malinaw na indikasyon na tumatanda ng isang tao para sa maraming Gen Z's, no? Yung mga Gen Z kasi, yung generation ngayon, minsan hindi na naintindihan yung generation namin.
1: Yes,
0: yung mga
1: yes.
0: Generation namin, yung mga baby boomers. Oo, at saka ano pa ba yun, meron pa sumunod sa baby boomers. Anyway, ikaw na nga ba tito or tita ng mga ito? Sa kadalasan, ang millennials, millennial ka no? Hindi pa.
1: I think pasok ako sa millennials.
0: Oo. Yes. Millennials sa edad na 28 pataas. Ayan. Bukod sa mga paunang pangitain, ito ay umano'y pagtanda. Narito ang ilang pang mga senyales na isa ng tito o tita ang isang tao o kaya'y nalalapit na doon. Hindi naman nilalahat natin, ano? Hindi po updated ang mga pakulo ng Gen Z at mga Gen Alpha. Ayan, Gen Alpha. Ikaw, meron ka bang napapansin sa mga nagiging, ano mo, mga tita mo? Oo.
1: Sa akin na lang eh. Sa akin lang, tito, hindi. Ano? Nararamdaman ko na yung nagkiklik na yung tuhod ko eh.
0: Kasi busy ka lagi.
1: Nagkiklik na yung tuhod
0: buti
1: ko.
0: Buti nga, sa'yo nagkiklik lang ako. Pag, alam mo ba, nag-squat ako, nahirapan na akong tapayo pag wala akong nahawakan. Kahit sa kitchen, hindi ko tinatago yung mga nararamdaman ko.
1: Same.
0: Siyempre, di ba? At ganun talaga. Alam ko yung mga nakikinig sa atin na hindi pa man mga tito o tita, lalo na si Lorna Bonza at saka si Emma Harsha na isang professor dyan sa State University ng Pilipinas at si George Deliva na nakikinig sa atin sa hapong ito. Ano ba? Meron ba kayong nararamdaman ng mga ganito na? I-message nyo lang sa
1: ating Facebook
0: sa
1: Live.
0: Facebook Ayan. Live at saka dito sa live natin dito sa sarili ko at saka yung kay Brian.
1: Actually, yung sa akin, Tito Andy, naka-live yan sa Hoy Pinoy page mismo.
0: Very good.
1: At nakatag tayo.
0: Nakatag tayo.
1: And speaking of doon sa Hoy Pinoy page natin, Tito Andy, may mga nag-greet din. Kung sa'yo, ang mga nag-greet ay mga baby boomers or saka mga Gen Z. Dito naman sa akin, mga
0: tita.
1: Millennials.
0: Millennials.
1: Mga bata-bata.
0: Bata-bata. Okay.
1: Kasi alam kong bata-bata kasi mas bata sila sa akin. Kaya ito, nag-hi sila rito. Simulan natin kay Julie Mariano. Ayan, sabi niya, good morning, Coach Bri. Ayan, hello sa'yo, Julie.
0: Coach Coffee's
1: mate ko yan. Kasi doon sa work ko before, sa Philippines, ang tawag sa akin ng mga... Kasi trainer ako
0: ka-office mo. Office mate mo.
1: Ang tawag nila sa akin, either trainer or sir or coach. Ayan. So...
0: Tapos, sino pa?
1: Yan, si Jam. Si Jam Gomez. Ayan, Tito Andy, binabati ka ni Jam. Ayan.
0: Hello, Jam! Ayan.
1: Hello sa'yo, Jam.
0: Good afternoon.
1: And hopefully, makita rin tayo mamayang gabi. And syempre, may listener tayo, Tito Andy. Uh-huh. Mula sa Japan, mula sa Osaka, Japan.
0: Wow! Ayan. At alam mo, ito si... pinsan ko si Oliver Inchong Cabrera. Ang Gen X daw, and may tendency na magiging malilimutin. Totoo ba yun, Gen X? Malilimutin ba? Tanungin natin, ano ba? Shout out muna natin si Ethan Mui at saka mga kasama niya dyan sa Starbucks. Estancia. Alam mo ba yung Estancia?
1: Hindi.
0: Sa Pasig ata yun. Estancia.
1: Estancia
0: Pasig. Alam,
1: oh,
0: alam,
1: wow.
0: Alam mo naman, hindi ako Estancia ang naalam mo. Yung mga distansya.
1: Distansya.
0: Malayo. Malayo yung alam ko eh. At siyempre, yung... Ang Pilipino, minsan, kahit konti, kapos, kapos ang sahod. Basta nakapila sa, ano, sa Starbucks. Okay.
1: Siyempre, siyempre.
0: Parang gano'n.
1: Correct. Ay, Tito Andy, pinag-usapan natin distansya, no? Kasi gusto ko lang batin si Tita Lenny Sato.
0: Okay. Ayan. Sa distansya ba siya?
1: Nasa yung nakadistansya siya mula sa Japan.
0: Ah, okay.
1: Nasa Japan siya ngayon. Ayan. Hello, hello. Sabi nga niya, magandang hapon po sa inyong lahat at sa nag-iisa kong idol na si Brian.
0: Yes! Right! Sarap naman pakinggan.
1: Sarap pakinggan nag-iisang idol.
0: Good afternoon din sa, hindi lang kay Oliver at saka kay Totoy Works. Good afternoon din kay Pitoy Pasiga na nakikinig din sa hapong ito. At patuloy kayo nakikinig dito po sa Hoy Pinoy 92.3 FM 3000. Ang oras natin ngayon ay 24 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon. Isa munang awitin para sa inyo lahat. Kung ito ay sinasabi nilang maulan doon, ang iba naman parang ambon lang daw. Ambon lang kaya? Tingnan natin kung talagang ambon. Dito po I see and True Faith na may awitin din na ambon lang. 92.3 FM para sa lahat ng mga tagalingunan dyan sa Valenzuela.

true faith, yan po ang ambun lang doon sa mga nakaka-experience ng pag-ulan at saka yung kahit ambon lang. Sa mga nagmamaneho, kailangan talaga mag-ingat kasi ang kalsada ay madula.

0: Ryan?
1: Nako, Tito Andy, i-segue lang natin yan. At maganda yung tanong mo sa akin, no? About driving. Kasi, ako ay defensive driver.
0: Oh, that's the best way of defensive doing it.
1: Defensive driver ako dito. Pero kasi, majority of drivers here dito sa Melbourne ay mga offensive, mga aggressive drivers sila. Mm-hmm. So, makapansin mo naman.
0: Akala mo, maubusan silang kalsada. Ano?
1: Yeah, it's best to be a defensive driver dito. No? It's best to be defensive driver. And, masegue lang natin. Kasi, lumabas sa news kahapon na, unfortunately, ang Melbourne ay, kumbaga, ang tinawag sa atin ay parang para binansagan tayo na accident-prone capital of Australia.
0: Bakit daw?
1: Dahil,
0: anong basis?
1: 10 out of 7 or 8 out of 10 na mga suburb from Melbourne, mm-hmm, from Melbourne proper, sa buong Australia, ang accident prone.
0: Are you talking about Melbourne City or pati yung mga Karatig?
1: Pati yung mga Karatig natin. Oh, okay. Yan. So, pero technically, kumbaga parang, you know, when you say Melbourne, di ba? Pero lumabas na out of 10, mm-hmm, 8 ang galing sa Melbourne and then isa lang sa New South Wales and then isa sa
0: parang sinasabi mo mainitin ang ulo ng Melbourne.
1: And pinakita nila yung mga footage na talaga nga naman ang number one yung Glen Waverley. Yung may intersection sa Glen Waverley na talagang
0: sa north yan, di ba?
1: Sa east. So yan, kaya iyan natin, no. Syempre pangit naman na nag-top nga tayong Melbourne, tapos top accident
0: as
1: prone.
0: Best city in Melbourne and in the world.
1: Accident prone naman. Di ba?
0: Ito yun. Mag-ingat-ingat lang.
1: Dapat mag-ingat. And speaking of Ambon, dun sa pinag-usapan natin kanina, minsan, alam ba Tito Andy na kapag ambon, mas delikado siya kumpara dun sa malakas na ulan?
0: Oo, kasi ang malakas na ulan, kapit ang gulong mo sa espalto.
1: Correct. Pero kapag kayo ambon lang,
0: madulas.
1: Madulas. Eh, yung ibang drivers, hindi naiintindihan yun.
0: Oo. Lalo-lalo na yung mga tito-tita.
1: Correct.
0: Na iniisip nila, may nag-aantay yung anak ko, wala pang kakainin, kailangan umuwi na.
1: Madali.
0: Oh, may inahinay lang po.
1: Yes.
0: Mabuti na yung makarating ka kasi hindi ka makarating, di ba?
1: Correct.
0: Usapan na tito at tita, ito yung mga sinasabi nila na ang mga pagpapunta ka na daw doon sa edad na yun, hindi na sumusunod sa trend. Kaya hindi na nila alam ang latest showbiz chika, ang mga ibig sabihin ng JGH. Ano, alam mo ba yun?
1: Just got home.
0: Yes.
1: Yung mga just got acronym. Home.
0: Yeah. SMH.
1: I scratch my head. Alam ko pa yan.
0: Shaking my head.
1: Meron shaking din, my head, yeah.
0: Yung soft and hard launch ng jowa. Yung gayon pa man, updated naman daw ang mga ito sa mga maiinit na nagbabagang balita dahil mas nagiging seryoso sila at malawak na ang kanilang mga alalahanin sa buhay. At right, madali nang mairita sa ingay. Pag ganun ka, hindi ka na pwedeng pumunta sa nightclub kasi maingay.
1: Correct.
0: Hindi ka na pwedeng pumunta sa gig ni Jerson Trinidad dahil
1: correct,
0: maingay.
1: Correct.
0: Pag naingayan ka, tito ka na. Tito
1: correct,
0: ka
1: correct.
0: Na.
1: Actually, ako naingayan na rin ako pero kailangan kong i-endure kasi apat ang anak ko.
0: So,
1: maingay sa bahay.
0: Kailangan yung maipapakita mo sa anak mo yung parang sa kanila rin.
1: Yes.
0: Dahil sa mga ito ay mas gusto nang matulog bago o pagtuntong alas 10. Madali na silang mairita sa maingay na bagay o tao dahil nakakaistorbo na ito sa kanilang peace and quiet. Para sa mga tito o tita o kaya mga papunta na rito, mas mahalaga na ang kanilang pahinga at kapayapaan kaysa sa anumang ingay mula man ito sa late night parties, pasyal, o kaya'y paghahabol sa series ng telebisyon. Kaya siguro ako hindi na mahilig sa party.
1: Kasi mas gugustuhin pa natin magpahinga na lang.
0: Totoo yun. Totoo. Kahit hindi man ako natutulog kaagad kasi insomniac ako. Pero ayoko na rin parang nag-attend dahil parang I've been there, done that. Nightclub. At saka minsan natauhan ako. Minsan pumunta ako sa gig ni Jerson. At siyempre, ang daming kabataan doon. Tapos biglang may tatawag siyang tito. Nakakahiya, di ba? Parang ang tanda-tanda ako na talaga. Di ba? Yun pala, yung mga anak ng mga kaibigan ko.
1: Mm,
0: yun ang mga yun nakakita sa akin. Pero mo, ang mga kasabayan ko na sa bar, ang mga mga anak ng mga kaibigan ko. 'Di ba medyo

0: Kaya na, wala naman dito parang sa Pilipinas na yung mellow lang, yung mga jazz music, mga ganon. Pero ang may kaibigan ako, birthday celebrator nga ngayon, walang ka, ano, yung mga kaibigan natin si Jenny saka si Geraldine, ay walang pagod dyan sa mga ganyan na mga sosyalan. Basta mga party, nandyan yan, mga kaibigan. Ang mga joke lang, siyempre gusto kong batiin ang mga kaibigan natin. Si Ding Bustamante, shout out sa iyo. Shout out sa mga membro ng Waste Management dyan sa Valenzuela. Ito ay si John Paul at saka sa Palero ko. At sa kanyang kasamaan sa trabaho si John Paul Utan Dava. Thank you. Ayat yan nag-ano. At saka si Allison, nandyan din. Shout out din sa mga taga-Valenzuela, lalo na sa mga taga-Lingunan. Oras natin ngayon ay 34 na minuto makalipas ang ika-3 ng hapon. May plano ka ba ngayon na weekend?
1: Well, bago ko sagutin yan, Tito Andy, siyempre batiin natin yung mga bagong tune-in sa ating Hoy Pinoy Live.
0: Oh, yeah. Oh, okay.
1: Siyempre batiin natin, kanina pinag-uusapan natin yung party. Oh. Isa sa mga nanonood sa atin ngayon, isa sa mga nakikinig sa atin ngayon, si Butch Pantoja. Ayan.
0: Butch!
1: Ayan, si Hush.
0: Good afternoon.
1: Si Hush, ayan. Isa yan sa mga magagaling na dancers, mananayaw dito sa Melbourne.
0: Ayan,
1: nakatrabaho ko yan at magaling siya mag-lead ng crowd. So, okay. Ayan, sabi niya, pa-shower naman dyan, Idol Brian. Hello sa'yo bro, happy listening and happy viewing to you as well. And of course, nanonood sa atin ngayon sa ating Facebook Live, si Father Lawrence Cortez.
0: Father Lawrence
1: Cortez. Si Father Lawrence from Hopper's Crossing.
0: Wow, yung kapatid kong pare is also arriving August 6.
1: Wow.
0: In due for mom's birthday sa August 8. Pero mabilis lang siya dito, isang linggo siguro, dalawang linggo. Just to attend my mom's 96th birthday.
1: Wow.
0: Ayan, 96. Nasa nursing home na siya. Hindi ko siya naalaga. Hindi ko siya masyado napupuntahan. Pero naintindihan niya naman yun eh. Pag kasi nakakalimutan niya naman. Kahit pumunta ako doon, nakakalimutan niya rin. Anyway, hindi naman yun ang rason kung bakit eh, kung hindi nakapunta. Unang-una, malayo. Nasa Williams Landing siya. Kami nasa Caroline Springs. Pero
1: no,
0: if I take the public transport, I have to get the bus from my house to the train station. From the train station, pupunta sa Footscray. Tapos sa Footscray, bababa ka doon, lilipat ka ng train, papuntang Werribee. Pagdating naman sa Williams Landing, maglalakad ka. Kasi nasa gitna sila, wala pang kapitbahay yung facility. Anyway, good afternoon. And of course, good afternoon. Kumusta din dyan kay Allison at saka kay Jap na nandyan sa Valenzuela. Good afternoon to you. Isa munang awitin kong yung kanina, Raining in Manila, at yung pangalawa, and yung
1: Ambon.
0: Ito naman ay Umaaraw Umuulan ng River Maya.
1: Ayan.
0: 92.3 FM, 3 Triple Z. Ito po ang inyong

0: Yan po ang umaaraw, umuulan ng River Maya dito pa rin sa atin sa Radyo Pilipino 92.3 FM 2ZZZ alas 3:43 na po ng hapon. Malapit na naman tayo matapos. Brian, yung pinag-usapan natin, ano ba yung sinabi mo kanina na isa sa mga sinyales na ang isang tao ay tito o tita na, yung umaasa na sa
1: gumagamit na ng
0: pain reliever,
1: yeah, at saka ng yung mga
0: menthol,
1: sanitary balm.
0: Oo, yun. Minsan nga pag nag-MC ako, mag-MC nga ako sa, hindi na talaga ako nag-MC ngayon, nag-host, pero itong isang grupo dyan sa may Werribee na 20 years ago, when they founded this organization, ako yung nag-host sa kanila, ako yung nag-organize ng mga fundraising nila. Ngayon, 20 years na. Tapos sabi niya, gusto daw ng grupo, yung bridge builders of, parang bridge builders something-something yung pangalan ng grupo nila. Anyway, gusto daw nila ako uli mag-host kami ni Chito, kasi kami ni Chito yung nag-host noon.
1: Correct.
0: Ngayon, sabi ko, hindi na ako masyado nag-host kasi ibigay niyo na sa bata yan, si Brian lagi nandyan, magaling yun. Ako hindi na masyado, pero sabi nila, they insist na ako pa rin. Anyway, sabi ko siguro, sige, pagbibigyan ko kayo, pero may mga limitations na ako, hindi na ako gaya nung dati. No?
1: Mm.
0: At pag sinasabi nga nila, pag nag-MC ako, tapos nangangamoy ng yung...
1: Katingko.
0: Alam ko mga audience ko ay medyo alam mo na, kailangan ingat na sa pagsasalita, ingat
1: correct,
0: na sa mga sasabihin. Kasi dati, as a comedian, dati sabi ko, kung ano-anong lumalabas sa bibig ko, no?
1: Correct.
0: Gaya ng sinasabi ko sa kanila na sa 10, sa 10 sinasabi ko, huwag kayo maniniwala kasi 11 dun joke. Mga ganun. Kasi alam mo naman noon, di ba kami ni Kit dati, pag nagsama kami talagang badagulang kami sa patawa ng patawa.
1: Correct,
0: yun.
1: Correct.
0: At yung mga isa sa mga signs na tito-tita ka na, mahilig ka na sa discount.
1: Yeah.
0: Totoo yun. At kasi sabi nila, dahil sa alam ng tito o tita ka na, hindi tumutubo ang pera sa lupa. Yun ang mga sa ating prinsipyo. Tudo na rin ang pagtitipid nila dahil dito, kumakapit sila sa discount cards at coupons upang makamenos gastos sa kanilang mga pinamimili. Mapa-online shopping man yan o grocery shopping. At isa pa, yung nangungolekta ng eco bags at plastic bags. Pag gano'n, ang gano'n na kayo mga kaibigan, ay huwag kayo mag-alala kasi hindi kayo nag-iisa. Yun ho ay tanda ng pagiging tito at tita.
1: Masinop na tito at tita. Yeah.
0: Yun. Lahat na kadalasan makikita ang mga kinolekta nilang eco bags at plastic bags sa sulok-sulok ng kanilang kwarto o kaya sa ilalim ng lababo. Yun, alam mo yun, no?
1: Correct.
0: At saka pag mahilig ka sa anik-anik, alam mo ba yun? Anik-anik,
1: yes,
0: yung mga abubot.
1: Abubot, display, ganyan.
0: Mapa is Miss Keyman, Sun Angels, o kaya Labubo, makikita namumutik-tik ang kanilang work area sa mga maliliit na laruan. Nakangiti upang mahil ang kanilang inner child at maibsan ang stress na nandarama sa trabaho at sa kaanumang gawain. Minsan, makikita na rin nakasabit ang mga ito sa kanilang bags o wallets. Isa yun.
1: Correct.
0: Diyan po natin mapapatunayan. Masasabi, at tayo nga ay tito-tita na.
1: Yeah.
0: Papunta na doon sa pagiging so, full adult.
1: Correct. And speaking of Tito Andien, somehow nakarelate ako dun sa hinihil yung inner child. Kasi ngayon, parang nag-enjoy ako na kung alam mo yung mga hindi ko na bili nung kabataan ko, yung mga Voltes 5, yung mga ganun.
0: So, yun. Kasi pag...
1: Pag nakikita ko siya, naka-display lang siya, pero parang pinagmamasdan ko lang siya.
0: Hindi mo binibili.
1: Hindi, bumili na. Yung iba binili ko. Kasi may mga yun. Childhood ako na gustong mga characters.
0: Ika nga.
1: Ganun.
0: Parang nag-college ka, pero hindi mo masyado dinaanan yung high school. Babalik ka doon.
1: Correct.
0: Kahit na nag-high school ka, pero hindi mo masyado nadama yung pagiging elementary mo. At gusto mong mamutawi uli sa iyong isipan yung mga childhood days mo. Good afternoon and shout out kay Mina Nicole na kung saan man siya. Good afternoon to you, Mina. Saka si Elenita, good afternoon to you. Oras natin ngayon ay 48 minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon. Isang awitin para sa inyo lahat. Ito po ay dun sa mga mahilig uminom gaya ni John John. Para sa iyo to. Ito po ay ang Beer ng Itchy Worms on 92.3 FM 3ZZZ.

0: father.
1: Oh, yung kay father. Okay.
0: Ano? Yes, syempre magkakaroon tayo ng massive installation of the 9th Bishop of Sandhurst, which is si Father Rene Ramirez. Ayan, si Most Reverend Rene Ramirez. Mm-hmm. At ito ay gaganapin sa Sacred Heart Cathedral sa Bendigo.
1: Ah, okay. Ayan.
0: Ito po, tomorrow na. 30th of July, 2026 okay. At 11 a.m.
1: Ako naman, kung ikaw ay anunsyo mo para sa pare, ang anunsyo ko para galing sa isang obispo.
0: Ayan.
1: Ito po si Bishop Jose Alan Dialogo, and may sabi siya na please join me in the thanksgiving for the gift of 30 years of God's faithfulness in my priesthood and the gift of 64 years of life. Sa July 31, ito naman sa Sabado rin. Feast of St. Ignatius of Loyola. Alas 10 po ito ganapin sa Our Lady of Peña Francia Seminary Chapel, Sorsogon City. Simple fellowship lunch follows at the Bread and Brew Hall, Maharlika Highway, Sorsogon City. Come as you wish. Wish you all to come. Iyan po ang aviso or invitation ni Bishop Alan Dialogo. Lahat ng mga kaibigan ko dyan sa mga taga-Daet. Alam ko yung mga taga-Daet nasa, ano sila, yung mga pare sa Daet, nasa, anong tawag na yun? Retreat sila. Pero yung mga kaibigan ko dyan sa Naga, sa Magaraw, lalo na sa Peña Francia, may invitation po sa inyo si Bishop Alan Dialogo. Siya po ang Bishop ng Diocese of Sorsogon. No, son. Kung may nasa Philippines ka, Bishop Alan is inviting everybody. Come as you wish. Oras po natin ngayon ay 5 minuto na lang bago po mag-squats at patuloy kayo nakikinig. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo mga kaibigan. Sa ngalan po ng Filipino Broadcasting Group sa leadership ni Lizani, ni Tito Patsy, and sa lahat ng mga membro, ang inyong lingkod andi at Tito A, nagsasabi hanggang sa muli. At siyempre, Brian.
0: Si Reggie Boy Brian po. At siyempre, batiin ko lang pahabol. Pahabol na bati lang mula sa ating kaibigan okay. Sa United Arab Emirates, sa UAE, sa Dubai.
1: Okay.
0: Si Rani Garcia. Ayan. Nag-hello siya sa Hoy Pinoy natin.
1: Hello. At siyempre sa lahat na nakinig sa atin, sa mga lahat na nagbumati sa Facebook live ko po, ay nagtatanong po Bishop Alan kung online daw po yung celebration ninyo para yung mga taga-America maka-attend ng mass ninyo at saka maka-attend kung pwede po makadalansinda sa America po, lalo na yung mga taga-Naga na nandyan sa San Diego, California at saka sa San Francisco. May mga Pilipino tayo na mga kaibigan. Si Lala Guadalupe, yung mga kaibigan natin na kakilala din ni Bishop Alan. Kung meron daw pong online, it would be good if you could put it dito sa live natin. Ang inyong lingkod, Andi Kay, hanggang sa muli, ito po ay ang awit ni na si Maki at ang inyong lingkod kasama si
0: Brian. Si Boy Brian.
1: At Andi Kay, para sa inyo ito ang Hoy!
0: Pinoy!
1: Ayan po si Maki para sa inyong lahat.